Boy, work and emu no, Konichi Yazelum. Matakwa na hine on Elia Bujello, one fee won't came ten and aquado. Tata anime coo, but nina wani putane kuna, came by firina solo rudia, Nadia na bani lona bagugo. On a menkia inihi. O de zo yezo. On a menkia. On a wute kwa wanya, no wago dia. Uro uro onu ayo na agwa ya na ayo ya sibiko kusini fo obu ni ime ya na nzuzo yotago nko ya abu unye fuge ochokwa ni ye ni da eme ihe di ona oboro ina eme ya ide ezo de ezo ina eme ya nilo anya andi mana uko na aga wara wara anya nele wara wara na fia ona agwa ya uko maka ihe aga agwa umuge na nina hana agba nilo okwa maka ihe aga agwa gana agwa m okwa maka mkpari oga na ebutere ezinuna mana dia ada egento sita ogun aga agwa mi ihe ncho ka ngeme abu nwoke ehe nwoke ekwesi hiri ofunni orie nke olie nke olie nke orie nka ko na eku ba ihe na agwa gi o ba ihe na agwa gi owe bulu na nwoke mmadu oya abia obidro dika inu ase na okwa nke oyibo na akpo infection oya infection oburu ya je unu ogwe necha ya anya sikwa ase na anenye niye ogwu na agba ya agba na enyekwa ya nke oge enye enya sie banwa usikwe banwa un oburu ihe ozo buzi na ihe oji buru nwoke dika buru nwoke ada alozi olu nke oyibo na akpo ya erectile dysfunction one ekwukwa nka nwa asi na ono ya nenekwa anya ma prostrate onwe nka na akpo prostrate na emumu nwoke necha si na na ihe a ihe adigokwa ya na arụ kemgba o mana ọ marụ na ọ ya adị mma ka ọ pụọ jee obodo oyibo ka a ga-eme ya nke a na-akpọ surgery na eme ya na ihe niile ga-adị mma arụ ya ga-agbake na ọ ya adịkwa mma ka o jiri ka mbụ nwoke mmadụ ji na-ego si ngwanụ na ọ ya ejebe nwaanyị si ya na ya ahapụkwa ụmụ ya hapụzie ọlụ ọ na-alụ na afịa ọ na-azụ wee soro ya na-eje na ọ ya chọtanụ nwanne ya nwanyị ehe nwanne ya nwanyị nke obele ehe ka o soro nke anwa soro ya jewe ehe emechazie bata nke anwa inwe ike nke anwa bụ nke a chọrọ ịzụ na mahadum mana ọ bi ya na ha bi so nke anwa soro ya onye ha emechazie batazie ịma na ya onye ahụ ijebezi mahadum ka ha si kpaa ya ka o jiri ka ha kwuru na ọ ya adị mana tupu a nwoke ejebe obodo oyibo nwunye akpọọ ya si ya biko n'ihe a nwere ike iru otu afọ maọbụ afọ ọnwa isii ịya na ebanwa ọkwa efu ị na-ekwu nke gị na ịda anọnwu ịda anọnwu ọ bụrụ na onwe ihe mee ma achọọ ma afụrọ mụ otu izuụka ime gịnị ịkpọrọ nwaanyị nke a ị na-ejekwa ịya anọte aka na nke achọọ m ịgwa gị na mma nnọnwu kwa o na mma achọkwa nwoke ga na mụ na ya ga na-eme ihe a ma ọ ga na-enye m ihe m chọọ ka nwaanyị a mepere ọnụ gwa dia nwa si gịnị kpọbazie ya na ụna n'anya ya dịzi n'ilo na ọ bụrụ ezigbo nne na ọ bụrụ ezigbo nwaanyị na gịnị ihe ọ bịara ịgwa ya na ọ chekwa na ọ nwere ihe dị mma ọ nwere ịgwa ya ọ bụla ihe a ka ọ na-agwa ya na ọnwa anwa mee ihe anwa ọ na-abụzi ya na ọnwa anwa mee ihe anwa Chineke ga-akpọ ya ọkụ nke a ga-eme ya nke ọzọ ga-emekwa ya nke ọzọ ga-emekwa ya nwaanyị na-abakwa na asị ya
nke meleme afiri na sa ke ihe mele gi ihe nini ipuru gadaba gi n'isi nwanya na-ekwu na ọ bụrụ na o bu n'obi ime ya mana maka na ọ dịrọ ka di ya mana ihe di ya n'obi bụ ime di ya ka ọ malụ ka o si adị ịgba n'ilo onye gị na ya onye gị na ya na-alụ alụ ịgwa gị na ọ na-agba n'ilo ka ọ malụ ka o si adị na ọ dị ya n'obi ime di ya ihe ga-ewute ya ka di ya si emecha ihe niile a wutere ya afọ iri na asaa ha na-abọ na-alụ onwe ha dị ka di na nwunye kedu ihe nwere ịgwa nwanyị nwanyị a si na ọ dị ya n'obi ime di ya ihe ga-ewute ya na ọ dị ya n'obi ime di ya na ọ bụrụkwa onye na-agba n'ilo mana ọ chọrọ ime ya ọ bụrụ ofu ugboro ma ugboro na-abụ mee ya nke ọ ya abụ ọ bụrụ na ọ ga-eme ya na nzuzo mee ya nke ọ ya agba di ya ga-ama na ọ mere ife a ka ọ mee ya ihe ga-ewute ya ewute na ọ dị ya n'obi imekwụrụ di ya ka ọ na-agwa m nsị biko ka ụnụ pụta wee nye nwaanyị a ndụmọdụ kedu ihe ị nwere ịgwa nwaanyị a nwaanyị isi na ọ ga-eji ohere a wee gbaa n'ilo ka ọ mee di ya ihe di ya mere ya afọ iri na asaa o nwere isi ihe a nwaanyị a chọrọ ime ọ dị mma o nwere isi o nwere uru dị n'ihe a o nwere ihe ọ uru ọ ga-enweta ma o mee ihe a ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị ma enyi gị ma ọyị gị kedu ihe ị ga-agwa

0: O faga pesmo Tommy Wayne you love la dio ko le re ye o chai.
1: Emeka. Ibio kwa roso.
0: E o wanne wanyi. Danya ngwa ngwa roiko season in Q subatra ni totoa e. Chefu ya o isi si o ma ya hunga.